bur gyönge gi doje ka ma chung we wang gi chung gi ye nam yu yong zha gi doje la be sha na se gi de zhen la xi ye tang gu de doje zuo yu de zhen ni be na zang ba tang de pa le da bu nam yin xin din zu su bur ge be ne chi ju tang pe pel che wa zhe gi yue re ni ba cha long se gi de zhen la be na xia dang gong a da bu re din zu su bu cha long ye ju che ba re chu gu ce le ba tang su bu cha long che di da ge xin gen ba chor yang li bu de tang du ne ba tang lin shu minyam pa la seri te da ge sun ba dang jin se gi de zhen la pe na xin dong tang ngu zhe rik yin di da ki li bu na zhe rik le sung xin zha tang mik pak pa nam dang dang den bar che gi yue ten ne shiba la le jin se gi de zhen la pe na chema kara tang mar tabu re di da ki lu bur ju ba tang nge zhe che ba zemu zhe wa so ki nu shu jin tup gi yue de zhen shiba chan yung nyam se che de ju ju ni ken chin bu yin sa ka yin se na de zhen ji kam ni zham gi nu be lu bu de tang so tup gi ma re te we na zo we se ri kyun chung bu sa gu gi yu sa te le kyun chung wa ca long se ri tang dang jin se ri sa gu ba yin sa lu bu de tang yong che nin dar shin se ri de zhen shi bu de chang nyum nyam se ki ju gu tu kyun do se zu ren bar sa gu ba te shin du ne ke chimbo re kase nuba yangwe rigni towa dangwar sagyo bata nuba chiwe rignamni towa chedang jam sa gu te dabu se zu simbe lu yun du lu yun du choshin menzhe la sobe topjang gebar chegi yu se zu sin zu ni Segi nu powa teni cha shiru gu gu gu yu. Te cha ni ni segi gangyo la cha chigni gomri gi gangyo ba tang cha chigni lung gyu we ne yin sa. Te dar nyamsu lang pe penyu ni lung la sobe nyeba sum rang rang gi lam la juk jin lu gi me zhu tam je che cher pe wa tang lu kam yang shin si. Liu kam yang xin se kum la tanga de wa tang mik la sope wang bo nam se wa tang liu ki tok che xin xiang wa tang jing ba wo lung che tu su pap jing liu la ne me ba tang tse ring wa yong tup ki yue se kyang pe ne la tsu xin ngung go che tup se kyang pe ne la tsu xin ngungo che mitupe tejin cholam yang lepur tengu. Zangda la sobe cholam tena naze ngungo yang che tupte kete nganzo dang, nganzo nang, nganzo koryu che zangma che de tungju zangma tang, sangju peju lepu chebe che na neri mangbo ngungo che tupki re. ngan zhe lü bu zang dan ni sang zhe pe zhe dang be jie su rang ge la ba zang ma zhu ge ge ye tu gun du chap san ge jie su tang se la la ba ma zang gong du la ba zang ma nie ba du zhu ge rang ge la ba zang ma da bu na yang nie ba du zhu ge ge re te yang yi zhi me be tu su chakpa tabwe chido, choshi pam kyo te kangrungi chukyo ki res.